0: Pakuwon Gupalawiya.
1: Pilenggahipun Narendra saking Wirata yaiku Prabu Maswapati.
0: Pilenggah Pakuwon wonten Pakuwon Gupalawiya.